nagwahogi. Hindi na maalala mga problema sa buhay. Walang tuloy biyay ang pag-ibig na walang humpay. Paulit-ulit ang kami beses ka.